alivo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

Kaonde. Ma udalila yue suwiri katiwanga diwe kabasi. Pasasa ni kumujitza yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yue kabasi.

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana

alipo ye na rambiri atikundi dzao kuma sunga fana nao ndiwe ya ndiwe kabazidia saka uyanga na